0: download le SBS audio app. Ma e whaafafonga ai iau polokalame te fia iai. E maua fua le app, mai le App Store, pa o le Google Play.
1: Ia e iele manatu Australia e le utuitele ni Fallel Housing Commission o lo fausia. A e afe maafe tangata, sulu fai ia manise malanga mai. E nonofo mau mau i Australia, ua vaai ai le uti uti o fale mō tangata lautele. E afe maafe tangata fau fale, ma tangata kāmuta i tutonu Australia. A e olo filo ai ma se tamali o Samoa, le fionga la uli Philip Schwenke, na o ta wina mai Samoa lona to mai e siona tamā, ma ua mātaina lona sao le fausi o fale I Ausetalia nei.
2: Lo watanuu, lauta noanga, SBS Samoan.
1: E whatalo whatu, I laua fionga la uli Philip Schwenke, ia ili nei auli ia, se I sauno ia, o fia se fionga I Samoa, o se aonga na iai, ia male tausangan tau nuu mei Australia.
3: Malosi fua, fionga sua. Skaitu mangi avangoa. I pei fwoi o ngā masangekero ka kōng malanga maita a wa uma wa mawa noa. Kau si oa so mo ia mai ni ko ia kōng. Ka ola mai Alisa. Alisa I upon. Makalawale a ola mai primary school a Alisa. Mapa wa waide I marifa. Ma moiler ma nguia ma sao ai pongo ka kuku iskele o ahele. Nalea ma ma nguia ia onga ma ma moiler ma ngoa e fa kingoile e fa kamuka le politek.
1: Oh, longo minga o le politek I Samoa na amatama yeila u wa onga lauli.
3: Ioi.
1: O ata usanga ia sa e iai wa whalongolongo mai au tau au vasenga ma uo.
3: O le tau usanga iwa spudu. Tasi iwa iwa spudu sa mawalea konoa I avele. Ta paksawa I ai I avele iwa spudu. Ia, ai oholoa I leia 12. Ia kui nasa tau whaare pongo I piki ale mea I leia 12. Pai hiska whao. Ale sao ai le ile ia pereti. Ia, onga olo u kamao le o kamuka.
1: Oh.
3: Olama makaka o kamuka. Esa ele a onga kabuli moli o koe inga. Pa ia nga bea pai. Ia onga ia koe le a nga mele lu I ka ue. E fa uau le a onga e polite ke awe fa kamuka. Ia le ole iba lima ngo uagwa I. De politik. Kon kau sanga sa fucking wine ya. Oh my de politik. Kalau ibu di mana ibu apa? Ibu di mana ibu? Ibu fik. Ibu mana ibu fik? Fau wine. Ia mau ilola kau ngoi. Fau wine ya. Oh my sila. Ya ngoi uli kau lagi sila. Fau wine. Ile make of architect drafting. Pemana ya kau ibu. Kepala-pala di sila, penari pun di sila, ya. So, ya, tu ni lupa baik. Mawa ini, lepa mawa, sawi Australia kepala, ya. Le sawi ngalai, Australia, de dua hati makas, ya, malepoi pok, ya, ya. Ode, teo de, lalpun ngalau, ole, pada makanga, di pok di sila, pak tinggul ngalueng, pak tinggul ya, onga, mapoi pok di samu.
1: Malo, ole au te mawatu, Mautu lau company o le fawfale nei, o lo sioki le tele o fale al malo Australia. O certifications aia mai Samoa, New Zealand, leo fawfale el pisnisi pena et sauto e fainisi a onga foi nei I Australia ma fanga solo el pisnisi.
3: O qualifications e koe ki kia kusa, e okay le standard Australia, New Zealand, ya Samoa, depending ma makala o ngasam. sa vante de Poltec ele sistema America na ka fuku mais ya uma ka muksa miksa kasia ya male ma mikka de kanile ai olai ele kanile na kwa uma Poltec na kele uma fa masang ele sistema standards in Chile ole ma vanga ngo fi ya uma sa na apply ale le knowledge ai ko sui ia le fatimo ingo ma nga ma ma me standard start yum standard in sila sui ngala le nga mera ka lacing ma ko ma ia ale ko ko refresh ia ma ko ia o me fa fa Australia ia ma ko ko ia o ngai le ni e o ma o dole o le to refresh la pakamuka la sen pakamuka ya I find it force mo le sen e fa pa pa kontan
1: okay malo o ala ta sanga ye na mata ilo na al estar el pisinisi ma e ya ilo itono le workforce le ol fa wino fa lila malo contribution ile infrastructure a Australia
3: ya ole ole makanga na sa ni na ese ko ibe na sa ko ya pa ai ayale pamungyang ale ni maka ye kale ni ku ta ai ele mo yana de pamungyang ape afa ye ala ma ku ele ni e lokale ya ya na ese o me ngau sa ni fai maka ai ole ole nganga ia ole o ti fo ye fa kamu ele dua fi skun dima ma ko e maka na ko fai la kos e fai ele de la singa le fa kamuka pa kan de bus license

0: Sobre qué mirar en el punto usando los falleles de force, negó building construction. Y a un humore, papá, un fine apalai de mobilizing, a de mobile de force, a de fine vacuum de force. Y en paito no mos a sobre los lices. Ale ko ese ese ia nele fa fa o mai o ska di ai me ko a o mai ko e fa fa ngofi e o la o mai la ko e ses o e pa pe o la ki ko mo se o se kampani e o la e fa ngalo na fa ka mo ko se kampani e fa ia la ko mo mai ses o e ko mo le le kampani e ma ia o e ki pen ma ko le ale ko e nga ma ma ma ma knowledge nga ye o e ki ma ko fa ki mo ken and fai la ko nga isu la o sa certificate e den fai nga nga palai le vai sa ka mo
1: malo o to fia sa o finga lu ngal te minia wa wa no no inga lu nga sa o to fo sia la o ki
0: yeah ole mai le lu a fis fu li ba sa ta ki o ite lu ngal mai pondai this is subjects a po fai fa le kele pale na pati hoi is subs it all varies ele e kenu wa o kele kam sanga lwen e po fuwa e marlun a ba pe ki kile na lwen ya kaya mele o kama kama nga lwen ya aur kele au kele au o kama lwen a pa kamuka ya kong kalaki e yoka ko isa mo e ole piu gaana ki faya le tayo na ki faya le palama ki faya fa alkisi e uma yam kaka e specialize ai e fa ki wai hia nga dono fa kamuka ia a o kam fai ngalua ngalo e kini ngei e po lua a permanent a o kele o kama e o mai fa ki ngur ngalua ngalo subcontractors so ole alu ngalua ngalo ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua ngalua
1: Malo, se mesa wata fata, taila uli a faila le ainga wa lea we saunia te faula to fale tolu potu moe, o lea se umi e fa waito inga fale fa pena.
0: So my le process na makanga e kau fa, it depend the council. The area, so I'm not coming up by the about fair work. So I'll say I'm not yet with the function of Pupa. And one for a year, still up with drawing, pay my mea fucking way out of the enemies. They buy a hada. So the process lies is to Malavai, Apalai, a permica, money, a council. You know, I'm paying all them of fucking here. They're going to run, I'm going to run all of a year, but they call you here, more as a fat hole, tell the world. Oi se se to wo mai onga pa kau Paula vale me a se tiura o ke la pa ki mo na ver so it varies from fiku masinga na i de ipa masinga pe a solo ma le uma le o me uma ole ke le na le time frame no we e pa ki mo na pa before all about the design for your file, there's architectural drafting, architectural drawing, the file custom build. Yeah, if I can see umi or my four me or my idea, the materials my backing on the wing.
1: Oh, no, wing a lali lauli, I find you saying a full little left here for a granny flatty to rent out knowing or no se me tolu fama sina lia lim
0: yeah ole abapela ese granny flat yeah so you have a way the process but the process la vale the council va me que mago git the vaca mal ve maria a solo mal le ya me ma con lo más sin más sin aparte flow momento
1: Malo, ea se isa uno, ea ole ale Facebook peitolo o so ta e toile malo tinu, ea mas telefoni fo ie, pa so ta e toile wofion?
0: Ea, o swanky built,

0: Iran. Haka kuma an ci gaba da nuna damuwa kan tashin farashin mai da ya biyo bayan matakin da Iran ta dauka na toshe mashigar Hormuz. Fadar White House dai ta yi watsi da kuri'ar majalisar dattawan tana mai cewa ba tilas bane a bita. Sai dai hakan na iya ƙara matsin lamba ga Mr. Trump domin kaucewa komawa rikici da Iran. Abin da ya taba nunawa na iya faruwa idan tattaunawar da ake a halin yanzu ta ruguje.
1: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To bar mu je Najeriya can ma kan batun da ya shafi majalisar. Inda yau ne ake tsaron majalisar dattawan kasar za ta yi muhawara tare da amincewa da kudurin dokar samar da 'yan sandan jihohi. Kudurin da ya shafi yin gyara ga kundin tsarin mulkin kasar na 1999 domin bayar da damar samar da 'yan sandan na jihohi. Sanata Ahmed Abdulhamid Malmaduri shine shugaban kwamitin 'yan sanda a majalisar dattawan ta Najeriya ga kuma karin bayanin da yawa Muhammad Buhari fage.
2: Shugaban kasa ya aiko da takarda ma shugaban majalisar dattijai wanda kuma shugaban majalisar dattijai ya gabatarwa da majalisa takarda da shugaban kasa ya turo game da wannan harkar 'yan sanda na jihohi. Ranar Laraba yau insha Allah za mu tattauna wannan kuduri a majalisa ita akwai kwamiti na gyaran tsarin mulkin Najeriya wadda mataimakin shugaban majalisar dattijai Sanata Barau Ai Jibrin yake wakilta za su gabatar da rahotanninsu da bayanai akan wannan doka domin 'yan majalisa su tattauna akai a duba a gaga inda yake da gyara a yi gyara inda babu gyara sannan a wuce.
3: Kamar menene alfanun wannan shi kuduri ne a takaice?
2: To an ji ma'ana ta tattauna maganar 'yan sandan jihohi a tarayyar Najeriya. Ana ta magana wasu na so wasu ba su so. Amma dai magana shi ne kowa ya yarda akan cewa harkar tsaro a wannan ƙasar tana da naƙasu ƙwarai da gaske. An samu matsaloli da dama kuma ana neman a samu hanya mafita wanda za ta fitar da mu daga cikin wannan harka ta rashin tsaro, a samu tsaro, a dawo da bin doka da oda a tarayyar Najeriya. So wannan yana ɗaya daga cikin kudure-kuduren da ake da su na ganin cewa an dawo da zaman lafiya a tarayyar Najeriya.
3: Amma wasu na da fargabar cewa kada gwamnoni a nan gaba su dinga amfani da waɗannan 'yan sandan jihohi wajen cimma muradansu na siyasa.
2: To wannan ai duk zargi ne, amma dai kowa ya yarda a Najeriya akwai matsala akan harkar tsaro. Abubuwa ne da mutane suke da fargaba a kansu shekaru kusan sama da 50, doka ce wadda ake so a yi wadda gaba ɗaya za ta tallafi tarayyar Najeriya a dawo da martabar tsaro a wannan ƙasa.
3: Yaya kake gani ba za a dinga samun cin karo a wajen ayyuka ba tsakanin 'yan sanda na jiha da kuma waɗanda suke na tarayya?
2: To ai babu yadda za a yi a samu matsala domin in har dokar ta tabbata kowanne akwai hurumi da doka za ta yi masa wadda ba zai ƙetara ba. Wannan zai kasance ga aikinsa, wancan ma ga aikinsa. Amma dai abu da ya fi damuna wadda kullum nake da tunani a kansa shi ne yadda za a dawo mana da martabar mobile police a ƙasar nan. Yadda ƙoƙarin da suka yi in ka duba a baya da kuma irin abubuwa na katta kwana da ƙoƙari da suka yi matuƙar gaske a da macin kaɗai za su fito a kan titi suna yi, za ka cewa kowa ya shiga taitayinsa. Saboda haka muna kira kuma ina daɗa jaddada cewa akwai buƙatar ko da za a yi state police za ga da federal police ɗin a dawo da martaban 'yan sanda na mobile waɗanda ke kowa ya yarda cewa suna da ƙoƙari da kuma hazaƙa wajen gudanar da ayyukansu.
1: Sanata Ahmad Abdulhamid Malmaduri kenan shugaban kwamitin 'yan sanda a majalisar dattawa ta Najeriya. To gwamnatin Amurka kuwa ta sanya sunan wani ɗan Najeriyar mazaunin Lagos ne cikin jerin mutanen da take zargi da taimakawa kungiyar ISIS ta hanyar amfani da kamfanoninsa na canjin kuɗi wajen tura kuɗaɗe ga kungiyar a nahiyar Afirka ta Yamma. Baya ga ɗan Najeriyar da ake zargi, akwai kuma ƙarin wasu mutum biyu daga ƙasashen Faransa da Siriya.

0: harkokin 'yan sanda a kasar na ci gaba da fashin baki dangane da al'amarin nan da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata, inda mutanen gari suka yi wata mata da suka zarga da satar yara kisan atire. Dangin margayyar ciki har da mijinta sun yi zargin cewa DPO ne da kansa na ofishin 'yan sandan garin ya fito da matar zuwa kan titi, inda dandazon jama'a suka far mata. CP Muhammad Abdulkadir Indabawa, wani tsohon kwamishinan 'yan sanda ne a Najeriya, ya ce ya kamata hukumomin da abin ya shafa su yi bincike kan al'amarin. Ga abin da ya shaidawa Usman Minjibir.
1: Gaskiya abin ya ban mamaki da takaici. Dandana ga wata mace ita shaida ce, ina jin koyar wata ce komai tata, take cewa wai ban gani ba, wai DPO ne da kansa ya ɗauki matan nan da mutane suka yawa ya mika ta wajen mutanen nan. Abin gaskiya akwai takaici. Bai kamata DPO da kimu ce mika ta ba, babu dalili. Da kimu wanda ake zargi ne ba, ko da matan nan an kama ta da yara ma sai a fara tambaye ta, ba zargi ne. Amma wai DPO da kansa ya karɓi yarinya, gaskiya a question sanin aiki.
2: Tunda ka yi aikin ɗan sanda, duk da zargi ne wannan ake wa DPO, idan kai ne misali ya za ka yi?
1: Ni sai dai a kona police station ɗin a kashe matar a ciki, amma ba zan karɓe ta in miƙa ta ba.
2: Akwai masu cewa kamar an taɓa musu irin wannan aka samu matsala, watakila gudun wannan ne yasa suka yi hakan, abin da ake zargi.
1: Ya amma ran mutum zai fito, sai dai matsala ai abin da zai, amma dai akan da ni zan karɓi mace miƙa ta dai a kashe ta. Ai har mutu ba zan manta da wannan abin da nayi ba.
2: To idan misali hakan, misali zargin da ake wa wannan DPO ya tabbata, a ƙarƙashin tsare-tsare ko kuma kamar harkar gudanar da aikin ɗan sanda, waɗanne abubuwa ne aka shirya cewar idan irin wannan abu ya faru ga mutum zai yi?
1: Duk yadda zai yi, kamar yadda na gaya maka, yadda zai kare matan zai yi, har ba bindiga ya har ba tear gas ya kori mutanen nan. In ta gagare shi, garin su zo su overrun station ɗin, amma matan ne ta bace mika ta da hannunsa. Akwai kuskure a ciki sosai gaskiya.
2: To ina batun neman ɗauki daga wata rundunar ta 'yan sanda mafi kusa?
1: Zai wa nan dama yi, lokacin da kake ƙoƙarin kare ta shi ko za ka nemo reinforcement da za ka fara jefa tear gas kafin a zo kan bindiga. To a lokacin za ka fara neman reinforcement kafin ya zo, amma duk abin da ya kamata ka yi.
2: Mun ga yadda a baya-bayan nan har a Kano a ƙaramar hukumar Ranama mun ga yadda aka kashe DPO domin irin wannan jama'a haka su da PP a wurin. Baka tunanin wannan ne yasa idan har DPO zargin da ake mai ya tabbata ya miƙa wannan baiwar Allah?
1: Ai in ka kula abubuwa akwai bambanci da rundunar Kano, ba haka ya faru ba? Akwai bambanci ko? Wannan mace ce ake zarginta da laifi aka kawo ta, amma wancan akwai bambanci a dana wancan na DPO Rano.
2: Yanzu idan ta tabbata, misali menene hukuncin mutumin da ya irin wannan aikin ɗan sanda?
1: Za a yi bincike a ga ya hakan koyi ba, a ba shi query for negligence of duty, sannan a kai IG, a kai police service commission su mata hukunci da ya kamata. Zanin ganta da binciken da kuma recommendation da bincike ba ra'ayi, in zai iya convince din sai kare kansa, to abin da ya rage kenan yanzu.
2: To yanzu kuma wane darasi ne ya kamata sauran masu irin wannan aiki haka su ɗauka?
1: Ɗan'uwanka ya kama ruwa, ka san yadda za ka shafa naka ruwa, kada shi ma ya kama wuta. Dole ne kowane station su yi enforcement, I say things kuma babu man power ba, za ka station ɗin ba su ma da yawa ma, babu man power a police station ɗin ma ishe shi na tabbata.
2: Wato ya kamata a ce akwai 'yan sanda da yawa da kuma kila makamai ma ko kuma kayan aiki haka?
1: Na san mararabajos ba ƙaramin guri ba ne, ya kamata a ce akwai 'yan sanda isassu a wannan division ɗin.
0: CP Abdulkadir Indabawa kenan, tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya. To ita ma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa kan kisan Ummul Khairi da wasu suka ƙona ta da ranta a jihar Kaduna.
3: Mu a ganinmu kuma a iya sanin da muka yi bisa bincike, 'yan sanda bai kamata su bincike kansu ba, domin akwai babban zargi kuma mai ƙarfi da ke nuna cewa 'yan sanda sun taka rawa a cikin abin da ya kai ga kisan wulakanci da kisan gilla da aka yi wa wannan baiwar Allah. Don haka muna ganin cewa ba daidai ba ne a bisa tsari na doka da kuma tsari na yadda dokoki suke aiki a ƙasa da ƙasa a ce mutum zai binciki kansa.
0: To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi don jin ƙarin bayani. Har wayau a Najeriya, gidauniyar tunawa da Sardauna za ta jagoranci wani taro a yau Laraba na nemawa yankin arewa makoma. Gidauniyar ta ce za ta tara shugabannin yankin da suka kunshi gwamnoni da 'yan takarar shugaban ƙasa da ma 'yan majalisa domin tattauna matsalolin yankin.

0: yankin. Sannan taron zai buƙaci 'yan takara daga yankin su yi alƙawari tare da sanya hannu kan yarjejeniyar gudanar da wasu ayyukan ci gaban yankin. Injiniya Abubakar Gambo Umar shine Darakta Janar na gidauniyar tunawa da Sardauna Sa Ahmadu Bello kuma ya yi wa Yusuf Tijjani ƙarin bayani.
1: Na farko taro ne aka shirya wanda za a inganta rayuwar mutane da ta hanyar ilimi, ta hanyar lafiya da horar da sana'a domin su iya taimakawa kansu kuma su taimaka ma al'umma. Manufarmu shine kididdiga ya nuna cewa muna da matsaloli ta fanni daban-daban na abinda ake kira human capital development. To shine mun gani cewa ya kamata a kira wannan taron don a jaddada ma hukumomi ba wai rumbo sani ba, ba ƙara tunatar da su cewa akwai fa matsaloli. Matsalolin nan in ba an tashi an yi wani abu ba to za mu shiga matsala.
2: To amma ba ku ganin kamar kun bar zaki kuna bugun taiki domin za a iya cewa babban matsalar da al'umma ke kokawa a yankin arewacin Najeriya ita ce matsalar tsaro, amma kuma gashi ka ce kuna batun wani batun dogaro da kai.
1: Wato gaskiyar magana shine a yanzu ba matsala da ke damun arewa kamar na tsaro. To amma muna so ne mu dauki abin daga tushe. Me ya kawo matsalar tsaro? Kaga na farko akwai yara zaune gari banza, akwai yara da ba su karatu ba na addini da na boko. To su mafi yawancin masu barna ko na kidnapping din nan don rashin ilimin ya kawo rashin tsoron Allah da kuma rashin sanin ma doka da binta shi yasa suke wannan abubuwan. So sai muke gani bai dace a bar yara haka nan kara zube suna zaune ba, sai kawai a jira su girma sannan su je su fara barna sannan a bi su a kama su a ce za a hukunta su. Abin da bai dacewa shine tun a yanzu ƙananan yara a koya musu sana'o'i, a koya musu ilimi dan kar su afka cikin tarkon criminality wanda zai shigar da su ko ya shigar da al'umma insecurity.
2: Galibi an sha gudanar da tarurruka da nufin cewa za a tattauna matsalolin da suka addabi al'umma yankin arewa, amma kusan sai a yi tashi taro a yi jawabai kawai a watsi ba tare da an ga wani tartibin abu da aka cimma a zahiri ba. Menene ku za ku yi a wannan karon na daban?
1: Gaskiya na ji daɗin wannan tambaya naka. Akwai abubuwa guda uku da muke da nufi yi yau insha Allah. Na farko shine kamar yadda kace taro an saba yi, amma wannan taron mun gayyaci duk gwamnoni da kuma 'yan takarar gwamnoni sabbi masu zuwa. Muna so ne su fahimci cewa akwai matsaloli a arewa, na farko kenan abinda muke so taron ya cimma. Na biyu kuma akwai abinda mu compact, wato kaman ka ce jaddawali na alƙawari wanda za mu sa su yi signing duk gwamnonin. To wa'annan alƙawuran a education za mu yi kaza, a health za mu yi kaza, za mu yi kaza, za mu, to duk wa'annan za su yi signing. Za ka gani nan ba da jima ba, an jima kaɗan, za a karanta kuma za su yi signing.
2: Wato kana nufin dai ba za a ce an yi taron shan shayi ba kawai?
1: Zai wuya shayin ma za a sha, amma bayan shayin kuma za a fahimci abubuwa. Matsalolin arewa ba su karewa, kullum ƙara yawa suke yi. Dimo ake da matsalolin haka, dimo ya kamata a yi ta taro.
0: Injiniya Abubakar Gambo Umar, Darakta Janar na gidauniyar tunawa da Sardauna Sa Ahmadu Bello. To yanzu kuma sai labarin wasanni, inda a cigaba da gasar cin kofin duniya da ke gudana a Mexico da Canada da Amurka, Ingila ta yi kunnen doki da Ghana, yayin da Colombia ta doke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ci ɗaya ba ko ɗaya. Ga Muhammad Buhari fage ta ƙarin wasu labaran wasannin a takaice.
3: Cristiano Ronaldo ya zama ɗan wasa na farko da ya ci ƙwallo a gasanni shida na kofin duniya mabambanta da ya halarta. Ya kafa tarihin ne bayan cin ƙwallo biyu da ya yi a wasan da Portugal ta doke Uzbekistan 5-1 wasan su na rukuni. Yanzu da ya zama ɗan ƙwallo mafi tsufa a tarihin kofin duniya da ya fara cin ƙwallo biyu a wasa ɗaya. Ɗan wasan da ya lashe Ballon d'Or sau 5 a tarihi ya ci ƙwallo 10 kenan a duka gasannin da ya buga. Ya zama wanda ya fi ciwa Portugal ƙwallo a tarihin gasar kofin duniya. Kazalika jimillar ƙwallayen da ya ci a rayuwarsa sun kai 975, saura ƙwallaye 25 ya ci ƙwallo 1000. A ci gaba da wasannin kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, a yau Switzerland za ta fafata da Canada, Bosnia, Qatar, Morocco, Haiti sai kuma Scotland da Brazil. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, Gianni Infantino.

0: Ban Belgium Jeremy Doku ya je ya gana da mai ɗakin sa da take kan gabar haifa masa dan sa na farko a duniya. Dan wasan zai je London inda matarsa take, sannan ya dawo gabanin wasan da Belgium za ta fafata da New Zealand, wanda zai bata damar tsallaka zagayen 32 idan ta yi nasara.
1: To gaida Muhammad Buhari fage masoro sai ku leka shafin mu na internet bbchausa.com inda za ku samu labaran da muka wallafa. Babban labarin mu akan tasu'a da Ashura ne, inda ake karin bayani akan sabanin fahimtar sunna da shi'a akan ranakun biyu. Akwai kuma yadda majalisar Najeriya za ta fara muhawara kan samar da 'yan sandan jihohi, kamar yadda muka ba ku labari. Akwai Bayern Munich za ta ninka albashin Olise, Real Madrid na harin halan a fagen wasanni kenan. To iyakar abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, amma za mu dawo nan da minti 30 a shirinmu na hantsi. A madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin, sai Lawan Suleiman da ya haɗa mana sauti, Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: da asusu na dala biliyan 300 da kuma dage takunkumi. Wata kotu a birnin Moscow ta daure mataimakin shugaban jam'iyyar Yabloko mai sassaucin ra'ayi Maxim Kuroglov na tsawon shekaru 7 a gidan yari bayan ta same shi da laifin yada ƙarya kan sojojin Rasha. An kama shi ne a bara sakamakon wasu rubuci biyu da yayi a shafukan sada zumunta a shekara ta 2022, shekarar da Kremlin ta fara mamayar Ukraine. A daya daga cikin rubuci-rubucin, Mr. Kuroglov yayi magana kan abubuwan da suka faru a garin Bucha dake arewacin Kyiv, inda ake zargin sojojin Rasha da aikata kisan gilla kan fararen hula. A yayin zaman shari'ar da ake yi masa, Mr. Kuroglov ya ki amsa laifin da ake zargin sa, sannan ya kira yakin da ake yi da Ukraine a matsayin abin firgita. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaba Trump ya ce zai ki sanya hannu kan wani muhimmin kuduri game da samar da gidaje wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi tare da goyon bayan duka jam'iyyun biyu. Har sai 'yan majalisar sun amince da dokar da za ta takaita rijistar masu kada ƙuri'a. Dokar wadda ya kira Save America za ta buƙaci kowa ya nuna shaidar sa ta zama ɗan ƙasa a lokacin yin rijista don jefa ƙuri'a. Sanarwar da Mr. Trump ya yi ta zuwa shugabannin jam'iyyar sa ta Republican da ba zata, domin ta zo ne a lokacin da suke tafka muhawara kan ƙudurin dokar samar da gidajen a wani taron manema labarai. Senator Tom Tillis, wanda ke yawan sukar shugaban kasar, ya ce matakin da Mr. Trump ya ɗauka ba shi da ma'ana, kuma zai cutar da 'yan Republican a zaben tsakiyar wa'adi a watan Nuwamba. 'Yan jam'iyyar Democrat ma sun yi kira ga shugaban kasar da ya daina abin da suka kira maganar banza. Wani harin jirgi maras matuki da Isra'ila ta kai kan wata mota a kudancin Lebanon ya kashe mutane biyu. Kafofin yada labaran kasar ta Lebanon sun ce an kaiwa motar hari ne a kusa da garin Paruman. Hakan dai na zuwa ne kwana daya bayan da sojojin Isra'ilar suka harbe wasu mutane biyu a garin Nabatiye dake kudancin kasar, wanda kungiyar Hezbollah ta bayyana a matsayin keta yarjejeniyar tsage ta bude wuta tsakaninta da Isra'ila din. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya sake nanata cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da zama a yankunan da ta mamaye a kudancin Lebanon. Ya ce babu wata bukata daga Amurka ta janyewar Isra'ila daga can. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To a gaishe ka Haruna Shehu Tangaza. Labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. To kamar yadda wata kilwa sun kuska ji a cikin labaran duniya cewa yanayin zafin da ba a taba ganin irin sa bana ci gaba da addabar galibin kasashen yammacin Turai fiye da kowane lokaci. Faransa ta gaini mafi zafi da aka taba samu a yau sa'o'i 24 kacal bayan zafin da aka yi ya karya tarihin da ya kusan shekaru 80. Ga rahoton Badriya Tijjani Kalarawi.
2: Hukumar kula da yanayi ta Faransa ta ce tsananin zafin da ake fama da shi ya wuce wanda aka gani a shekarar 2003 da aka yi kiyasin mutane 15,000 ne suka mutu, tun daga lokacin kuma aka gudanar da sauye-sauye a kasar da suka hada da samar da wurare masu sanyi a gidajen kula da tsofaffi da wuraren taron jama'a. An kuma fuskanci konewar turakan wutan lantarki a Brittany, a kudu maso gabashin kasar kuwa an dakatar da sufurin jiragen kasa saboda tsananin zafin da injina suka yi. An kuma rufe dubban makarantu, 'yan adawa dai sun zargi gwamnatin Faransa da gaza shiryawa lokaci irin wannan da ake fama da zafin kusan dukkan kasar. Jagorar 'yan adawa Marine Le Pen ta yi kiran a sanya wa gidaje na'urar sanyaya wuri kan farashi mai rahusa. Hatta jam'iyyar Green da ta yi fice a adawa da na'urar sanyaya wuri ta ce ana buƙatar su a wannan lokaci cikin gaggawa, musamman a makarantu da asibitoci. Faransawa sama da miliyan 90 ne da ke fama da zafin da ya haura maki 40 a ma'aunin Celsius a birnin Paris. Kasashen Burtaniya da Spaniya ma ana fama da zafin. An fitar da gargaɗi a Italiya da Switzerland. Yawancin masu fuskantar matsalar zafin mazauna wurare ne ko kuma gidajen da aka yi su ba tare da ababen more rayuwa ko tsarin ginin da ba zai jure zafi irin wannan ba.
1: Rahoton da Badriya Tijjani Kalarawi ta hada mana kenan. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki.

0: ki da ke neman samar da rundunar 'yan sandan jihohi a fadin kasar. Wannan na zuwa ne bayan shafe shekaru ana tafka muhawara kan matakan da ake son dauka domin magance matsalolin rashin tsaro a kasar. Daya daga cikin muhimman tanade-tanaden kudirin shine baiwa gwamnonin jihohi ikon nada kwamishinonin 'yan sanda na jihohinsu, amma sai bayan majalisun dokokin jihohi sun tantance kuma sun amince da su. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
1: Yan majalisar sun yi zaman ne a yau akan kudirin gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aike wa majalisar a ranar Talata da kuma zai baiwa jihohin Najeriya 36 damar kafa tare da tafe da rundunar 'yan sandan su domin yaki da matsalolin tsaro baya ga rundunar 'yan sandan tarayyar da kasar dake akwai. Tsawon shekaru da dama gwamnatin Najeriya ce kadai ke da ikon kula da harkokin 'yan sanda a kasar, inda ake tura jami'ai zuwa sassan kasar karkashin tsari guda da ake gudanarwa daga tarayya. Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila dan majalisar dattawa ne daga jihar Kano ya yi karin bayani akan yadda zaman ya kasance.
2: Gaskiya ne an tattauna wannan dokar ta samar da 'yan sandan jihohi. Kasan majalisa ta yi nata wanda ta zaga dukkanin sassa na Najeriya ta tattara jawabai aka samu matsaya guda daya. Daga nan kuma shugaban kasa shi ma sai ya sake turowa da bukata cewa akwai bukatar a gyara kundin tsarin mulki a samar da 'yan sandan jihohi. To yau an zauna an tattauna kuma kowa ya bada gudunmuwarsa mun yi zama na asiri kusan mu 90 ne 89 dai haka zuwa 90 kusan kowa ya goyi baya lissafin da aka ringa yi na kowace sikira a cikin sikira guda 26 da haka majalisa ta goyi bayan dokar samar da 'yan sandan jihohi. Wato doka ce mai hatsari wacce kuma dole sai an yi ta. Dolan nan saboda halin da ake ciki a kasan nan na rashin tsaro. Idan ka duba a duk a kananan hukumomin nan babu wacce zaka samu karamar hukumar da take da 'yan sanda guda 100. Wanda ko wannan ba zai yiwu ba, mutanen sun yi yawa da yawa kuma masu laifi suna da hanyoyi da yawa na fito da shi. Saboda haka yawan 'yan sandan a ce za a ninka a ninka kuma a ci gaba da saya musu kayan aiki kananan hukumomi suna da ruwa da su, gwamnatin jiha tana da ruwa da su, zai taimaka gaya wajen gano masu laifi kuma za su zama a jihar suke. Saboda haka sun san yaran jihar, sun san shiga da fita ta jihar, sun san kuma me za a yi.
1: Kudirin ya sake tare da muhawarar da aka rade ana yi a Najeriya ganin zargin da wasu 'yan kasar ke yi na fargabar wasu gwamnoni na iya amfani da 'yan sandan jihohi wajen cimma bukatunsu na siyasa. To sai dai a cewar Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila, duk da akwai wannan fargaba amma samar da 'yan sandan ita ce mafita ga halin da kasar ke ciki.
2: Gaskiya ne za a iya siyasantar da shi, kowa ya ji wannan tsoron kuma kowa yana magana. Saboda haka akwai hanyoyi da yawa waɗanda aka ɗauka wanda za a yi maganin al'amarin. Za a sake dawowa majalisa za ta yi dokoki wanda shi ne zai zama dokokin gudanarwa. Wannan dokokin gudanarwa an haɗa kowa an yi masa tarnaƙi wanda in Allah ya so ya yarda zai takaita wannan barna ko amfani da su ɗin da za a yi. Kullum abin da ya fi kamata shi ne dan akwai matsala to kuma ba za a ce ga maganin matsalar wai za a ji tsoron a ɗaukar mataki ba saboda jin tsoron wani malalaci zai zo ya yi lalaci. Gwamnan shekara nawa ne? Shekara 8 ne. Idan ya bari ya tafi zaka ga watakilla su zasu je gidansa su kamo shi ko su ta cin mutuncin abokanan siyasarsa. Kaga babu riba kenan.
1: Kazalika a yanzu dai koda 'yan majalisar sun amince da kudirin a matakin farko, akwai kuma matakai masu yawa da dole ya bi kafin ya zama doka. Kuma dole ne ya samu goyon bayan akalla kashi 2-3 na mambobin majalisar dattawa da ta wakilai. Idan kuma ya tsallake wannan mataki sai kuma ya samu amincewar akalla majalisun dokoki 24 daga cikin jihohin Najeriya 36. Kana daga bisani a miƙa shi ga shugaban kasar domin sanya hannu ya zama doka. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: To a Najeriya rundunar sojan kasar ta ce ta samu nasarori da dama a yankin da dakarunta ke yi, wato a yakin da dakarunta ke yi da 'yan bindiga da sauran masu aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na kasar. Nasarorin dai sun hada da kakkaɓe 'yan bindiga da daƙile miyagun laifukan da ake zargin suna tafkawa da kwato ɗimbin miyagun makamai da alburusai da mashina da sauran kayan soja iri-iri, kamar yadda za a ji a cikin rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
3: Bayanan da rundunar sojan Najeriya ta wallafa a shafinta na X, wanda a da ake kira Twitter, sun nuna cewa rundunar fansan yamma da ke gudanar da ayyukan tsaro a yankin arewa maso yammacin kasar ta samu nasarar kubutar da wasu mutane da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tare da dakile yunkurin 'yan ta'adda na kaddamar da hare-hare a jihohin Zamfara da Sokoto. Sintirin da dakarun Najeriya suka gudanar a lokuta daban-daban a yankin arewa maso yammacin Najeriya a matsayin wata hoɓɓasa ta ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda ba ƙaƙƙa

0: Korona na wucewa sai suka harzika, suka dawo. Yanzu da nake magana da ku, muna da yara da ba sa zuwa makarantar 430 a jihar Nasarawa. Lokacin da muka dauki wannan mataki a 2020, mun fuskanci zargi mafi tayar da hankali daga kungiyar tuntuba ta Arewa, ranka ya dade. Dan haka da ka fito nan kace mu kawar da almajiranci, na ji dadi sosai kuma ina so ka shige gaba domin ganin mun kawo ƙarshen yanzu.
1: Gwamna Abdullahi Sule ya bayar da shawarar kafa kwamitin masu ruwa da tsaki da zai share fagen yin doka da za a yi amfani da ita domin magance matsalar.
2: Let the Aleo Consultative Forum, let the Northern Governors Forum.
0: A taro tsakanin kungiyar tuntuba ta Arewa da kungiyar gwamnonin Arewa da kungiyar gwamnonin Najeriya da sarakunanmu da kuma wasu daga matakin tarayya su haɗu su samar da ƙudurin doka a majalisar dokoki ta ƙasa domin a kawar da shi a ƙasa baki daya. Ta haka ne kawai za mu iya yin wannan aiki.
1: A nata ɓangaren, gidauniyar tunawa da Sardauna ta yi maraba da matakin kuma ta sha alwashin bibiya domin tabbatar da nasarar aiwatar da shi. Injiniya Abubakar Gamba Umar shi ne daraktan gidauniyar.
3: Kusan kowa ya furta abin da ke cikinsa, ya amayo a bakinsa, kuma gaba ɗaya in ka lura za ka fahimci cewa an yi itifaki akan cewa akwai matsaloli a Arewa. Matsalolin nan kuma mafi yawancinsu sun ta'allaka ne akan matasa. Daɗin da na ji shi ne kwamiti ɗin da suka naɗa kan cewa tun yanzu a je a fara tunanin me ya kamata a yi. Makoman almajirai ba za a hana karatun Qur'ani ko koyon addini ba, amma ta yaya za a yi shi da inganci da ba tare da wulakanci ba, da kuma yadda burin ma na karatun addinin zai cimma fiye da na yanzu, da kuma yadda su din ba za su yi karatun addini amma kuma ba za su rasa kuma karatun zamani da kuma koyon sana'a na zamani ba.
1: Ba dai wannan ne karon farko da gwamnatoci a arewacin Najeriya ke yunkurin kawar da almajiranci ba, kuma sau tari irin wannan mataki na bude sabon babi ne kawai na muhawara ba tare da cimma nasara ba. Hakanan kuma masu sharhi da dama na ganin cewa batu ne mai bukatar kulawa ta musamman. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
4: To a jamhuriyar Niger, masana dokokin ƙasa da ƙasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan matakin gwamnatin mulkin sojin ƙasar na ficewa a hukumance daga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC. A cikin sanarwar da ta aike wa Majalisar Ɗinkin Duniya, Niger ta zargi hukumar da nuna rashin adalci a tsarin shari'a musamman kan shugabannin nahiyar Afirka. Ficewar dai za ta fara aiki ne a ranar 18 ga Yunin 2027, shekara guda bayan shigar da bukatar. Ga rahoton Cimaila Isufu.
5: A jiya, Talata 23 ga watan Yunin da muke ciki ne, kotun hukunta mai laifuffuka ta ƙasa da ƙasa ICC ko CPI a hukumance ta sanar da wannan bukata ta ficewar da ƙasar Niger ta gabatar mata. Niger ta ɗauki wannan babban mataki na diflomasiya inda ta sanar da ficewar ta daga yarjejeniyar Rome a hukumance a ranar 18 ga watan Yunin 2026. Wannan ya biyo bayan sanarwar haɗin gwiwa da aka yi a watan Satumbar 2025 tare da ƙawayen ta na ƙawancen Sahel a AES. Duka da cewa kasashen na AES guda uku a haɗe suka bayyana aniyarsu ta ficewa, kotun ta ICC ko CPI ta nuna cewa kawo yanzu ta samu sanarwa ne kawai daga Niger. Matakin da Musa Bashir, masanin dokoki a ƙasar, ke cewa ‘yanci ne ga kowace ƙasa.
6: ‘Yancin ta ne na ƙasa kamar yadda ta amince kuma ta jaye hannuwanta. Kuma akwai ƙasashe ma waɗanda su bisa ma yarda da wannan tafiyar ta wannan kotun su ma sa hannunsu ba. Kuma akwai waɗanda kafin mu yau mu nemi mu fidda kanmu, akwai waɗanda su ma sun saka kansu kuma sun jaye a nan da shekaru wajen ma biyar baya. Ƙasashe ne na Afirka, in yau mu ma muka zo muka aje mu ma muna da wannan ‘yancin mu haka nan. ‘Yanci ne na ƙasa, in ta ga dama ta saka hannu a dokoki na ƙasa da ƙasa a yi tafiya da ita, in ta ga dama kuma ta kisa hannu.
5: A cikin wata sanarwa da kotun ta aiki wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP, ta bayyana cewa ko da yake shiga ko ficewa daga wata yarjejeniya ‘yanci ne na ƙasashe ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa, amma sun yi nadama kan duk wani mataki na kaucewa yunkurin haɗin gwiwa na kawo ƙarshen rashin hukunci kan manyan laifuffuka na ƙasa da ƙasa. Malam Atto na Maiwa, malami a jami'ar Tawa, ya mana bayani kan tasirin ficewar Niger kin daga kotun ta ICC ko CPI.
7: Jamhuriyar Niger ba ta iya gabatar da mai babban laifi a gaban wannan koti, haka kuma ɗan jamhuriyar Niger wanda ya yi wa'annan laifuka a jamhuriyar Niger ba ya huskanci ba tuhuma ko kuma hukunci daga wannan kotu. Amma ba yana nufin ɗan Niger ya fice ga duk wata dama ta huskanta hukunci daga wannan kotu. Bakin tasirin ficewar jamhuriyar Niger shina laihin da aka yi a jamhuriyar Niger.
5: Wannan ficewa za ta fara aiki a ranar 18 ga watan Yuli 2027, sai dai kuma domin kaucewa dukkan wani hukunci kan wani dan Niger, inji a to na maiwa. Akwai bukatar Niger ta yi yarjejeniya da kasashe mambobin wannan kotu.
7: Damar da ta rage ma jamhuriyar Niger ita ce ta yi yarjejeniya da kasashe mambobin kotun duniya domin tabbatar da cewa su annan kasashen za su ɗauka alkawalin ba sa taɓa hannanta ɗan Niger ga wannan kotu ba. Duk ɗan Niger wanda ya bar Niger ya je wata ƙasa wadda take cikin tsarin wannan kotu, wannan ƙasar tana da dama in ta kama shi ta hannanta shi ga wannan kotu shi huskanci hukunci.
5: An kafa wannan kotu a shekarar 2002 da manufar gurfanar da waɗanda suka aikata manyan laifuka a duniya, a yayin da ƙasashe ba su da niyya ko ƙarfin yin hakan da kansu. Kotun ICC na huskantar suka akai-akai musamman daga ƙasashen Afirka, inda ake zargin ta da mai da hankali kawai kan shugabanni daga wannan nahiya.
4: Rahoton da Chima'ila Isufu ta hada mana kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni. To ina tare da gogon naku zakin wasanni Muhammad Buhari Fage. Fage ya gasar kofin duniya, naga ana wasanni har guda biyu yanzu.
8: Rabi, abarka da wannan lokaci. Kware da gaske ana wasa tsakanin Switzerland da Canada, wanda kuma yanzu babu ci. Akwai kuma wasa na biyu da ake adai cikin wannan rukuni, shine tsakanin Qatar da Bosnia. To yanzu Bosnia ta ci biyu, Qatar kuma tana da daya. Dan haka Bosnia ta hada maki hudu. Yanzu a wannan zagayen da ake zagayen na ƙarshe na rukuni, zaki ga an fara samun na uku masu maki hudu. Dan haka anan gaba idan aka tashi duba takwas ɗin alfarma, in bai wasa ba mai maki uku ma sai yayi da gaske, saboda akwai masu
4: maki. To yanzu dai kai nan kana nufin Bosnia tana da dama a hannun ta kenan?
8: Kwarai kuwa tana da dama, saboda bari ki ta abin da yake faruwa. Yanzu a ƴan takwas ɗin alfarma da ake da su a jere, so zaki tare da cewa masu maki uku su biyar ne, sai kasashe guda biyu masu maki bibbiyu da kuma guda ɗaya mai maki ɗaya.
4: Don haka tashi ana cire wanda suka fi maki.
8: Yawwa, ya za a yi ga mai maki hudu ka ɗau mai maki ɗaya? Ba zai yiwu ba. Mai maki hudu ya danna mai maki uku, haka ne ya danna mai maki biyu. To don haka in ba a yi wasa ba, haka za a yi ta samu ana ta fama, za ki ga waɗanda suke yanzu za su haɗa maki hudu za su zo su samu maye gurbin.
4: To yanzu waɗanne wasanni za a yi a nan gaba?
8: Za a yi wasanni ne na rukunin CHA, wanda ya haɗa da Morocco, Haiti, Scotland da kuma Brazil. Morocco za ta fafata da Haiti, ita kuma Brazil za ta fafata da Scotland. Shima wannan rukuni ne mai zafi, kuma komai zai iya faruwa. Ina ce komai, ina nufin mutum ukun farko Morocco, Brazil da Scotland za su iya fitowa, saboda yanzu Morocco da Brazil suna da maki hudu, sun ci wasa ɗaya-ɗaya, sun yi canjaras ɗaya-ɗaya, so suna da maki hudu. Ita kuma wato Scotland ta ci wasa ɗaya ne kawai, Haiti ta ci. So don haka yanzu idan aka yi sa'a ta yi kamar canjaras da Brazil ta haɗa maki hudu, yayin da Brazil za ta haɗa biyar, so sai ya zama a can gefen ita ma Morocco duk sakamakon da ya fito zai zama dai wa'innan ukun suna dai da damar da za su fito. To yanzu kusan duk kowane rukuni kika je zaki tarar da akwai wacce take da irin wannan damar, shi yasa zaki ga waɗanda za su fita a alfarman nan gaba ma in ba wasa ba kafin ƙarshen wasanni na ukun nan, sai sun yawa, sai an zo an fara dubawa aka fi zira wa ƙwallaye, waye ba a zira wa ƙwallaye ba da yawa.
4: Fage, na ga kamar mahaifiyar kocin Faransa din nan ta rasu ko?
8: Haka, ana ce mai daidai da sham. Wato labari ne mara daɗi, a jiya talata ya faru, mahaifiyarsa ta rasu sakamakon rashin lafiya. kuma har ya tashi ma ya tafi Faransa domin samun jana'izar ta manyan ƴan kwallo a duniya da manyan kwacha-kwace da manyan waɗanda suke da alaka da harkar wasannin kwallon kafa suna ta tura masa ta'aziyya kin san shi ba za a manta da shi bari sham saboda a 2012 ne ya zama kocin Faransa kuma a 2018 ya lase mata kofin duniya ya je wasan ƙarshe kuma a kofin duniya na 2022 dan haka yana da tarihi a Faransa
4: a gaishe ka Muhammad Buhari fage da labarin wasanni ma sauraron mu da aka muka kawo karshen shirin wanda Muhammad Anir Muhammad ya shirya Fatawul Muhammad ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Rinka nake cewa mu kwana lafiya